sanne nak ay picc ñoy ñew di lek sa bop ni ko lon dal mo doon seen gëdd Abdoulaye ibn Mas'ud wax na ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan muna Abdoulaye ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun genti ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom limu len wax rek daf ni ah mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu nako alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekenteni firena genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fira genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxone ñu dugg ci kasso bi ni e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nek ci egypte contrat bour bi fexene nu nek pour ray bour bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko def xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy naan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal meunatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nek ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katum bur bi nak dal di lank ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañé nak bu bur bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bur bi tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne e bur bu lak nak ñew wi de dañ ko toggé dañ ci def façon boko lekké rek da nga dé ah mo nak ka tu mburu bi itam da di né bur bi bur naan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy naan jus bi mu la jox nga koy naan daf ko toggé waaw légui nak bur bi dal di jaxlé dal di tek ak mbur mi dal di tek itam jus bi la ci dara waye mu wo lak ka tu mbur bi ba mu ñaw mu ne ko mbur mi nga ma jox lek ko mu la ko ne du ko lek ndax xam na ne def na ci lu ko mu wo e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël jus bi nga ma defaral nga naan ko mom mu jël jus bi naan ba ko lam fess ndax defu ci dara lu bon ah bur bi nak ne kon ñi nan ma leen yobul ci kasso ba day jël ma leen bañu sét seen mbir wa kérok nak bañu dugg ci kasso ba yusuf leen andal motax dañ koy sét ni itam deppo na ak ñoom bi yusuf firé gënt gi deppo na ak dégga bañu def motax serviteur bi kën rayu ko waye lak ko tumbur bi mom ray na ndax lamu na doon moy ray bur bi mu wax ni e mom serviteur bi bu mu genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bi yusuf wax nak mom yusuf daf ko wo bu mu ñew mota man di li ma bëgg mo di so demé ci bur ba nga nek ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma fatte ndax soko fatte wu rek man na ma fatte te kon dana fi yak
ni ko nak def ma dara dañ ma fay duggal non rek pour dalal fitna ji legui nak so demé nga fatali ma ni ko mom yalla mer na ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko toré mu nitam waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko faté waaw jimmi li yeesu fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natt yusuf mu gëna yagg ci kasso nak yentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalna yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune bu budi won ak batam bobu mu wax yebante ko serviteur bi pour mu wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yagg ci kasso ba waye nak la tax mu yagg ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam neke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu dañ ko fu meune tekki motax net li nan wax ne jibril alayhi salam net la nan wax ne jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi ngay ñewé yusuf xamné na ko xamné ni ki e jëmna ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaaka la jibril la légi nak mu ne ko yow nga sama bakku lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow ni nga selle yow jibril jibril ne ko yow ko laap ci te selle

waye gis len ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa bitisamatun fa salam fa kalam fa maw'idun fa liqa'u melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr ñu wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko nebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko.

ndax dama am complexam kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon, waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënatuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu ne ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi ndax loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu mat sëkk moom yonent yàlla yonent yàlla Suleyman, ndax yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Daouda moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett, fekkee na xew-xew bi ba mu ko fekkee itam am na ca gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ne ko ah, papa atte bi nag damaa bëgg ñu seetluwaat ko.

man dal ni ma gisse su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisse nudul ni yent yalla daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis muniko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam muné ko dal papa lol la gissé comme atté muné ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel muné kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yéré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ngeen ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wa an nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala det jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman daldi koy yewi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamu job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mo laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax wa man ya'mal mithqala darratin khayran yara wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenen ti yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghina lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kadom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw ñu ne ko lutax yow ñaanu lo defu lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapis mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapis bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapis bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu né Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy lacc ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jatte ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yek khorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni meun nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais meun nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am muné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jiss fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu jiss tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jamu yalla fep ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogo rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tudde won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reey amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngor ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol la la tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu ci muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mo ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan e boko jele itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñepp gis nañ ne ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yeb yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko feele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon benn doom

wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn su rafet su sunnat Suleyman na su sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa nahwa as-samaa'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yamina wa shimalan raa bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekk tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nekk bu mu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picc yi yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man maangi tudda Afir muné ko fan nga dekk muné ko maangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muniko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud hud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal mo ne ko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat mo ne ko dama ragal nak Suleyman laacce ma bu julli jotté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak
lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lol dañ ko beglo ba bu la méré won sax lol mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqadat tayra fa qala mali la ara alhurhuda am kana min alghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga gennete tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ni ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bim la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamne Sulayman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dal di wax Sulayman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'id fa qala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashis ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu

forêt mu melni kon tuddu nañu yonent yalla Moussa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Moussa waye Moussa nanguul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñu ñew ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Moussa bi topon na ties gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi formen ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp njamburam melni bokuta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Moussa é wa kër Firaun yi fornanu ko légui nak kenn rayu ko é Asia jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wène ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Moussa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko yeureum ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kër e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar ne ñoom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andi ko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Moussa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won na ndax ciofelam ci Moussa eppon na te bugul won mukk Moussa dé te itam Moussa nanguwul benn nampal kat ba lolu defon ci mom ak tis mu yaakaane xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wén wi mu nangu Asiya gëmé wu ko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dama ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wer se lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax deug yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekente ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba deugër ma andil lako Asiya ne ko waaye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waaye comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modi ne dana la dello xalé bi mom mu deugër rek waaw deugër ci rek ne dal mom
limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu dëgeul mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu dëgeul nak nga delu sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko delo nak mu bolé ko ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu dal di koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xale bek yep lolou nak muy deugal li yalla waxo nak mom neko dana la dello xale bi dana la dello xale bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palé ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum ci dox té xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol né tay su fekkonté né xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaay Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genné aduna waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni légui ferna wara delu si nak e ci kër Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeaux ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya da di yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi né ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaayu Musa né ko démal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau bu mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Musa rek da di ko koy jox mu téé ko waaw da di jël cadeau jox ko waye nim ko teeni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu daadi feug deunum mom yolen mom Firaun daadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu budis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yépp mo len tek tank nek Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun uuf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa li muy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu doon julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mu ne nak legi nu mu def dana rey yonent yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lire bi du fi magge ki dañ koy ray Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ne jël na fruit bi ño xamne
du xalé mag la limu def maga ko def su fekkante ne nak jël na weñ ko tang gi ñu xamne kon yef yefi xalé la na xalé xamé wul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax ne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netti ñuy netti rek ci lamiñu alquran e comme waxtu yi dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawna am ak tiit gumu yek ci xolam ba taxna dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ni la ilaha illa Allahu al-Hakimul Karim la ilaha illa Allahu al-Aliyyul Azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab' wama fihinna wama baynakunna wa rabbil 'arshil 'azim salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin Allahumma أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بيمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دالدي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل وري بور ما نياكار لوك فرعون كاتور بو ري بوب بور ما نواختان اك موم واخني ني نيانغي كيب كو خامتيني تيتغا ولا nga jaxle neena soko nyané tiit ga dana dagn bu fekke itam am nga kuy tiit soko ko bindale tit ga mën na dañ ci mom ñu ni itam ku ko falal di ñaan sukrat metti tu sukrat du ko yek bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'aun da di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keur gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekon ku doye ji Musa ne ko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa ne ko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farattu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek moy aw mo won incursion ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngeen xet ngeen li ngeen def te naw ngeen lima def te man lima def ci kaw njumte la ko def te yeen li ngeen don def ci kaw tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gañ ma ci la daw nak genn dekk bi bima deme yalla mayna ma nak xam xamu xami deug ak neen fa wahaba li rabbi hukman dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow muniko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xéewal mu ne ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci keer gi yeb mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk
ñu di ay gor nga def leen ay jaam di leen liggéeyloo.

ciyen kon bu waxé né der bu ñuul wañant la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yenen tibi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ko wex ku wex gënul ko xonk ku xonk gënul ko wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonol nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ñi and ak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay yi dañuy gëm gaay yi ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënte ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nekk ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon ludul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu
ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giir yi len ko bolel muy juif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fune nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu téggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat del wacca yéfer gañu nekkon yalla jéki jéki rek waccé dérèt ñu né dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robiné wala ndox mo ték rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk dérèt waaw so duggé di sangu itam mu nekk dérèt mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko dérèt rek dëkk bi dal fess del ak dérèt wayé ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natt bobu wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yobbu bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am dérèt lay yobbu lool lepp yalla natto len ko wayé taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñu ko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du baax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bëgguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi kennel dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawm alladhina kanu yustad'afuna masharaq alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ne dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aun mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte firaw na japp len daye dal len ba ñoo nekkon bindan ya daan liggey ci keer yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Musa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'aun ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom
yonent yalla Musa mom yonent mom Firaun ñemetul yonent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Firaun e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organisé won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dëkk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warna ñu genn dëkk bi te itam Firaun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defoon nak e jaaxle bu reey ci Firaun e ci yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nanu xamuñu fuñu jëm mom yonenti yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonenti yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndiki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko Égypte yobbu ko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yentu yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu laccé nak mom yentu yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yentu yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yentu yalla Yusuf mu ne waye nak yentu yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nangu mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yentu yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barap bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako elek fumuy dekk rek fa ngay dekk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si mo ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla Yusuf waaw yonenti yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ya leen xamé yoon wa nak dal di teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa leen yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni
tabarakallah guduna te ken munu ko ndexñ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante e ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nekk ci Masjidul Rasoul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lañ ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko mu ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñeko soop ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digante bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek ya nga ci sa yoon di dem.

bind len jël len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ko bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñiniko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok jak njamuram motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaqué harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolu fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yabna yow sama domou ndey la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko néma yaangi ni takalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takhale dal mom munumako e legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi inti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beetim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko

te dénk yàlla ne ko yàlla dénk naa la nag wi sama doom ji bu màggee ne ko jël mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. Ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax na ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ci àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko yaa bunay inna abaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaba wastawdaaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka ida nadarta ilayha tadunnu anna shucaaca shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk biilaahi ibraahima wa isxaaqa wa yacquub an taruddi calay fa aqbalat xata qaamat bayna yadayh fa qabida calayha wa qaadaha fajaa'a biha alfata ila ummihi. Ñu ne bis yaay ji nee na ko yow sama doom, sa bàyyi de bàyyi woon na fi ndono loo xamante ni yaa ko moom, benn yëkk la nag, benn ijla la moom ca gott ba. Yàlla nag la ko dénkoon. Li lay won nag mandarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant ndax leeraay gu ëpp nag wu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wi am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi bi mu ñëwee ba ci forêt bi nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Isxaqa ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wammat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi, guddi gi itam nga fanaa ne koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji ndax xale bu baaxee du réeroo ak wayjuram. Fu mu toll rek ak lu mu mënti dugg, lu loola suufe suufe, lu mu ñàkk ñàkk fayda dana fexe ba diisoo
diso ci ak ay

lol nak la khadir xamone wante yenenti yalla musa'il mudhahir rek la xam waaw xam xam xam xamu biti la am kele am xam xamu bir motax yenenti yalla musa bi mu insisté muné ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra e lo xamagul noko mené muñi waaw yow kay nañu and rek waye musa itam dadi ci duggal nak e nam namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amra e khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra khadir ne ko shart bi may andak yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ni ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax ne ni biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi néna amna ben gal bu len traverser rombu len néna ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci bir gal gi waye ñi nekk ci bir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit lay itam ku kemané néna ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yent yalla Musa la muy nekk yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barke Khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep Khadir nak yak nako waaw yak na gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisee lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yoon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaquer Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yak galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni Khadir yak na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi da di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak mune ko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw mune ko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delusi muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra